0: Oh, Black Eyed Peas in Time. Din, tayo, kung sabi siya mga ngayon, what?
1: Dynamite.
0: Here's what?
1: We bring the love.